0: Abusiane mo so for pambo ha aka prophet 1 o so ne de ne be kan ho asem
1: ni
0: okay anya yen chasie o so for na se madros na ye den
1: dros for fra pa na no den
0: eisa na te sen
1: e madros for fra pa sam den e ye ni
0: ni
1: ni ni mu ni
0: aware fo ma ise bi no hwe o mo beda e ko sen
1: ne kro ne ne beda adi so de ne sam biam se ne odwudwe bie no e di ara ho
0: sa
1: se ne wo pa boy no adai
0: ah sa no mi dros no ma ne ye ne sen
1: o mu na pa di bi di ta de so sa ne ni ni ku so sa ani ni ku so sa na ye ku ha bo ne nim enti wo ba o se lingin se na wo ba wonu se japade ne fu an wo sa enso na sabi e ye ni
0: e nya mi ni pa e bi dros o pe no no
1: wo di ni be dros ani so be se dros pa de na ye
0: anka mi pe mi de no
1: gati wa boa
0: o so fu e binum to so e bi o di mi ni ma ni mu wa na bobo ha kufu ti se nkwasi afo hiniti na abalance to o no
1: e jam kwasa gega no
0: na za wo kan se ma bebre she dros
1: ma bo bebe na bi asisa mi wo she dros
0: wo ya di ntio mu she dros
1: sa bi o na ma no to be osunti
0: but e bi so ano she turmuti ani bi o
1: turmuti ano e no ma jai
0: sa
1: e di ni na ya dros asia design
0: okay ma o mu she dros no bi ni hefo
1: minister yiri binum e she dros as of mami fo binum she dros
0: e ni e so yire kura she dros
1: e rawo sam
0: okay e na hefa fo bi
1: a police for my binum and jedros
0: na police ni ban jedros wa e rozo e wasem
1: na police ni ban jedros what do me
0: na so fu ohun ma o mo she nwi dros nu bia na
1: na baba baba kwa ma jedros wa ko to afa de na de ne pai se ta enu ye pie nu to no ade body apra fa no
0: e ya ni na nya gro na ti sen
1: na nu enu na fu abua so
0: ei o so fu se wo ke me kwa mti e se me jedros
1: o ti apra che me jedros
0: na se e normal
1: wa bua
0: o na se se ma e den
1: what you are drop there so but tori any siano
0: na ire ni hun e no
1: na dia jino ho
0: ntise se me nyaden
1: todros na ma na todros no enye sika
0: na se ma na na wo kan ma se nye ka kire ma no
1: e ma mun todros o tom
0: me nye sho so ma te kan biem
1: mun todros o e ma ne binu mo mun sha todros o e ma ne binu mo mun todros o
0: oso fo master ti di watem
1: edi edi ma temo fie mun di ma tem ko mun sha todros ko ko se
0: princess tina si wunti on sha todros biem
1: yes mo ja kenenim
0: Oso funti hwi ni dros so hyane kwa na ye problem.
1: Ndi to no so no, edumu dia mu kanka kai.
0: Ado hwi hwi turumu ana.
1: Jam kwa sake gano.
0: Okay, okay. Na wo kan no to abena mu mo.
1: An wo to ne se mu bawa. Na wo to na wo no, eso faso ne sai.
0: Eso faso ne sai ye de ne.
1: Ha wo kasi asem.
0: O kan ne se ne ni die mu hwi am.
1: Asma kan mate. Wo hwi ye.
0: Ah, so funzo wa no yaya ya sa den.
1: Wo ma no ya.
0: Na na wo de onim.
1: O turumu bwa na ko turumu a. Me di watam.
0: Enye be bwa mi na me nko wo ro mi de no.
1: Me na pjao.
0: O ba so betuma be bwa mi.
1: Gati. Wa bwa.
0: E wa ma me huhuru
1: na ye krase ni
0: na se pa ni o Oso fun du council na ye bi ko sen
1: council na sister bi aba o so da na mini ni wi e bro
0: na eno sa na ase chere sen
1: na se mi meja pade na da na bro dia no
0: na so ye so fun ka ma ne wi nya me be ma foforo
1: wa bua
0: anko o wi je peace kitikiti sin ade bedun so a
1: wo ko se agai
0: e se wo ya me fere sa ge na ba e
1: excuse me
0: wo de twen me fere na ba
1: mi ko to jogu for me sew
0: okay ma jai Afenya mini pa entufu kakra. Oka ba kuna makamba akon. Dikan.
1: Prophet Jire. Shadros.
0: Prophet 1 Jire. Ose Shadros.
1: Master, be very careful. Mate.
0: Okay, mate. Udi otu dada ba frepa fo kakra mami.
1: Oye tie tie jojojojo samia metia. E ma won to afenya fega. E na uda tire. Uda tire kwa yehu. Na dia yire ho.
0: Woah. And it to mini pa Elizabeth akotufu mami.
1: Wo sanku wai. Na wo change the house. What done mo ba fun? Na bia si san house. Be very careful.
0: Na wa futo ma ware fo ma na.
1: Ware mukunu na tie. Wo kunu ka ba kunu aka nan. Wo ka ba kunu aka sia. Dem krasene ya na retia ware ase no.
0: Na ni otu ware fo me ma so fo ma me.
1: Me ma mo ware mo yire no ma so ma jam yire no ofie. Wo yire kasa pe na buafu. Ade a wo nyanya so be ko ka na buafu. Wo ko sia jai.
0: Na mini pa. Louise bi aso akofa girl bi.
1: Wo nyam ni pa me ko fa girl bi a.
0: E de ma mi sa ma type be na ape.
1: Me pro ba. O wo to. Me timi di hu agro.
0: Na de ntia ne wo nwro yire to ho so ni ni hia.
1: Me timi ni me yire hia.
0: A aden.
1: E fi se ni tumunye.
0: Ei, sa na edu ne be na odi ntia ni tumunye.
1: E mo money, fantane, farmer kini ade. Ana na sia ye tro ka na osifie.
0: Hm. E ne da kro ye fo ti wuram.
1: A bua.
0: Ntu ne ne be da romantic ways be na ya odi ma no.
1: Ewura, utumu bon wa kono ko ye mu ye.
0: Ah, nti sa na se na kan kire nse ya onye no.
1: Ba ma dia fa sam na. Fa twitwi support ya se. Ma en ko saponum. Na otimi de atwi to kwa ni ye sa.
0: Ah, na me kase ye de saponi twitwi ya si kire do kuno.
1: Gati wa bua the king of kra
0: Abu Zewa ni video e wa subscribe to my YouTube channel every Monday be a new video beba
1: sayonara.